0: 531PI.
1: Malolele, it's Folau here, and you're listening to 531PI on 102.2 FM.
0: This is PMN Language News with PMN
2: Samoa. Talo fa lava malo sa ifu eleng mama ma tafi. Usi mailon fa afonga I telefone o le solua. Sulwanu au kuso, luafelu sulono, ale lima tolu tasi pi ai pi emeni au te roa. Ua fi nao le pale mi o Christopher Luxon, o lo ia lango lango ina pela na kapeneta. Ina ua mae a selu itau le manu ia ilan ta ingal vai asa taluai. Wa fa ma vai le sa de mo mo ministral pui pui nga ya Chris Pink ina wa umo na amato le nga yoinga e ui olo ia ipe fisili e winga le tuai o lango lango le atunu u le ministral wa o nga ya Erica Stanford sa fa amatala e laksida I Radio New Zealand's Morning Report na tau fia Stanford I lalo le malo si la ufa salalau I le malaiva alele ma ele aiso na masalu salo ilo na fa maoni Na faalau ilo aloa ia ele te pati Maori ala tu tau vanga palote kispen il fa ingol vayaso ma fola fola ai ole a maua nisi fa ipule Maori fa upopo ma le au palota ili nei fa inga palota. Na poto poto sui tau wa le pule ngale pati ma e lango lango ili te poho ora wiri marae kispen e faalau ilo ai le tau vanga mo le sui tau wa ole ika roa Rafiti o Hallie Maxwell. Na ta watu le sui ta itai o Depi Nawera na Rewa Peka, iye fa maoni ili pati, na ole pau na wale awale mafaye o ni tatu fa ati aina li neifa inga malo, ia maua nisi maori ili pale mene, ili taula itasi lea o alatu palota, I sui tau vaa ole te pati maori. Pemelfai pule o kilani ya Josephine Bartley, ua tele na unaufale olo olo ufaatau inatu fana ya ukilani, wafaingo ufia itangate wa nifaatau maifana. Olo opopole Miss Bartley, ile saungale mula utele utangata, no sifale walani natupu Sylvia Park Mall ya ukilani, liana fana ye leo leo siya liye tolisful tolu tau sangale matua lewezo taluai, mafailu alo ya ye leo leo le ingoa o hapai otene mai ya ukilani. E mana o pali, ia matua e faa malo si atu la fono o fana. To e faa fo ili amnesty, po li faa matu watu o fana, ma ia mauti no li lei, o lo saonga le mu tangata, pe a fewa I no fuanga fai tele. Ua faa talene leo faa I o tangata li stale ya onga, ili sfulu alu pasene, ya onga tu faa atasi po charter school, se sfulu fitu ale atu nuu. Ai olo popole tangata e langolangoina le yuni e faya onga, ona ole le lava le vaa vaenga tuto tasi ilunga o ia vaenga. Fai mai Chris Abercrombie, ole presidente ole Post Primary Teachers Association, ole faa tupula iyo te maitia onga, watu la ima ifesili, pe otutusa ole faa tulunga ino a onga tu faa tasi ma onga le malo. Wa fai mai presidente Abercrombie, a fai tato te mana na omo I faa le ya taunu unga, e te taula anu faalele ia fo ia onga ale stete. Wanapta ia lifo maaliso ifo malolo ina ni usila ya Dr. Kate Mia Kueka Waikato e faapea, e te tau ia inga ona iloa a unga lifa a maioti po deadly disease o le mening choko kol. Ma ia faitu I pui pui molo lato lava pui pui nga. Wa maafole neila pta inga taluese tangata talavou na maliu le itulangi. O whaelonga wa ia mua mua le wha mai, e amata mai le flu, ai masani o na wawe o isi tūlanga whaingata. O nisi tangata e wha afose o na mai ti ngaina ini na I tūla, mai mawhai o na afiai le whai ai ma le toto. Na ta ua Dr. Mia Kirk, o le tui pui pui o le wha mai meningi to kokol bi, e le aise te tongi mō pepe, mata mai ti laloifo o le lima tau sanga. Ma le tana whai o, O le vai yaso le nei le whaatawaina o le ngana tonga I Aotearoa New Zealand. O le autu o le vai yaso le ngana tonga o le lua afelus fuluono o le ko e tau hiva ko e fe onu mahui na ya kihe mo ui ai tonga o le nawinga o le tatu musika o se vaenga taua lea o le tatu wanganu u tonga. Tamoa, telefona o le nei yaso manu teleina le tapo inga I inga pulai Maria Makeli Tutu'u. So it's four.

0: pick a wahoo. Peka wā, peka wā, peka wā, hū. Koe leloro e ne uha tohe matakau, ta Niue Community, hao kalana. Tamai e tōla tō tūlā, hongfuli tō minu te mōle ai e matahola fitu. Ai lahi fia fia, kwa maike tō tōlu ke maua, liu maua tō tōlu a pulotu nosi. Luna Kumitau, Hakwe Hadotul of Kaholanga Fai Malolo Sino, Law, who may folk in the follow to Mamatu, who fair plotonus at the Tolu Malolo na Kaisi, hai, Hoya Mudotul, I've Kalofala here to get quite plotonusi, Kiafi. Yes,
1: Kikolo, Kahua, Kiafi, my Hawa, though, who are folky. Of Carlo for Pinitella here to get quite my helmet going who. Covet of Carlo for Lahim to Pinitella here to that came to Lue, Tatanat him to Domum tour. If I'm honey, if I know no more, he had a tool though, Carlo and a boy, my little sin of Amory Molifala here to Quanaka, of Rata had to be the fight up on a whole commodity tour. Hakui tōng hua, mai whalu fuka mena kua lau ia ki tō mungu I malungu sēna kai moha ia, whakau ia tō tōru ki tō tōru ia tua. Mai manungi ana whakalo whaka tō mau, kua di waki mai tō tōru kua liu lewe ia, ki hea fia finei. Manako ki a fia fike liu langa ki mai e whakahuanga ni tāti au, ki a whaita pu ke mahita mahina kua mori, ka te o ka whakahuanga whakahiku a hong fuma whae mhene ulai, ni whakadu tāla tua, whakadātua tau hata ki anga hangau ia, ki he ngangau suka, moe whakafua tāma. Ngangau suka ke tau tōle tau mamtu whine kua whita he maua ke ngangau suka, kai hoko ke mngaho ke whatua I, whakai whai tāma I, ia, moe tau hata ki anga, e tā atu ke ilo ai tau tōle tau mani ko tau sia mnaki lahi au koma natu lahi tau tōle tau mamtu whine, e whalua hata ki anga ia, ke lata mai lewe ki anga hea tau tūra te mamui me lolo sino ke mga hau ka whai tama I a koe mtou whine kai nofo a koe me ngā ngau suka. A fia whine I mana kou ke matuta ki atu po ke whakausi a ki e whakahoranga I a tau tūru ke he ngā ngau suka ka maua I koe mtou whine ke he mga ahu ka whatuai. Nā kai maua koe ke ngā ngau suka ke hawa mui kai hoko ke mangaho ko whai tāma koe toko longa e roi tōre ka mamtu whine le kua lau iai poka maua ai ke ngangau suka koe kupu whakapapa aloni ka gestational diabetic hana ka kano kua taha whanga ngangau suka ne kua maua ai e tau tōru e tau mamtu whine poka tau fuat whine ke mga hau kua whatu I a koe puka whai tāma I a koe. Kai hau a koe he hala loa, nā kai nofo puka nā kai mau a koe ke ngā ngau suka. Suka I whakahingoa ni kā whakamule mole whakalahi atu kai to whakamama atu iau. Gestational diabetic ke mga hau ka whai tāma kai taha nei tō ngā ngau suka ke mau e tau tō re tamu tō whine. Hana ka kano hahai e tau hiki hiki anga ke whakanga hua hua anga e tau alanga po e whalu a wala he sino hau e mito whine ke mga hau ka whai tama I a koe a whai hiki hiki anga ka hai tau hormones po ke tau mene le uta whanua ki whalu a mena ke langamata I aki po ke whalu a wala ngahua he mau I sino malolo he mito whine si maua I a koe toko lunga e malolo poko lahi mahaki ki lunga e nofuanga he humeli he suka ki loto he toto hau e mato whine. Hana ka kano ko whai hiki hiki ka hae tau hormones po ke tau whalu a langa he sin hae mato whine ki whakawhilau moi whakafua tāma. Pēnā e kehe kehe ana mai he whiwhine ne kwa maua ke ngā ngau suka si hoko ke whakafua tāma mō tau tolu, po kum tolu e tau mō tau whine, tau fuat whine nā kai maua ke ngā ngau suka kai hoko ke mga hala ko whai tāma ia koe, po ko whatu ia koe taha nei e tau whanga he ngā ngau suka ni maua ai e tau tolu, po kum tolu e tau mō tau whine whakahingo ai kwa gestational diabetes. hana ka kano koe tahawhanga ngā ngau suka ka hā ke maua e koe. Whālu e tau tōlu e tau mamuto whini hau ke tauhi tīkianga mwe uta whanuanga e whakanga hua hua anga e tau wanga he sino hau e mito whini. Whālu kwa maike ke tāwili e tau mna kai, whālu kwa maike ke whakaputu e humilie he suka ki loto he toto he mito whini. Ko he ana ni ha ko whakamāmanga le lali ke whakamāma atu e ngā ngau suka ni ke mga aho ka whatua i a koe e mato whine. Moe ngā ngau suka ke a koe e mato whine ne kwa nofo whitama ngā ngau suka ka e hoko ke mga aho ka whaitamai. Hahai ai e whekehe kehe anga. He ngā ngau suka moe whaitama. Moe ngā ngau suka ni hake mai ke mga aho ka whaitama i a koe mato whini ni nā kai maua ke ngā ngau suka kai hoko ke mga aho nei ko whaitama koe suko maua koe ke ngā ngau suka hake mai kai ke ko koe mato whini nā kai maua ke ngā ngau suka si mga aho nei ko whaitama koe si pinau tō koe ki hawa ki kafu mo maua tau siri po ki hao a mitu ato mato whine ka ne whae ngā hua mo mtolo ne tau mo mtu whine ko whai tama ka mata mai he uafu ma whā ke uafu ma walu e whahi tapu he whatua ia koe mato whine si hake mai ai mongo ia mena ne ne hingoa ai koe gestational diabetes ta whanga ngā ngau suka ni hau ni ke maua e koe mato whine ke mga hau ka whatua ia koe ke mga hau nei kamata ke uofu ma whā ke uofu ma walu whai tapu se maua e koe e mena ne ka whina to koe ke hawa e ke kafo maua e tau siri po ke hau fo ke amitu ais hawa nosi whiwhine li wiki atu ke a koe ke mga hau ka whai tama ia koe tala atu lo tolu kua maua toa ia koe ke he tahawhanga ngā ngau suka nei ke mga hau ka whai tama ia koe hana ka kano tunga tala atu iau ko nofu toko lunga humili he suka hako e hiki hiki anga he whakanga hua hua anga he tō wala he sino hao he whakanga hua hua te tāwili po ke uta whānau po ke whai kehe fōki ka hake mai ke mga hala ka whatua ia koe e mtou whine māmuri o hei rau tōle tau mā mtou whine whai tama po ka tau tōle tau whātu whine ku whai tama hai e tō hiki hiki anga se koe men hai ne ne manako ke tātu he toko longa i tau tōlu ne matau tāko mai haupo asi ka eke ko maua koe ke gestational diabetes nei nā kai koe mena ke lea toko longa e maua e ne whatuai se maua ke he wahenga suka nei ka hoko ke mga aho ke whanaua ia koe hau e tam ki tua maua e tau siri ngalo kehe e ngā ngau suka nei mō ngā whomo koe. Nā kai tūmau a koe ke mua ke ngā ngau suka. Koe men hai nei ne mana koe ke hātaki po ke whakamāma atu. Ka tu liu ke langa ki mai e tau whakamāma anga. Ke māma mō mahinu mita ki e tau tolu. E tau whātu e whine po ke tau mamu tō whine. Ne nā kai nofo mō ngā ngau suka kai hoko ke mā ngā ho ko whai tama ia koe, po ko whatu ia koe, talatu awe ke kafu ko mua tua ia koe, ke vehe anga suka nei, ne whakaingo ai ko gestational diabetic, koe suka ni hake mai ni, ke mga aho ni whatu ia koe. Ka eke ko hau e tama ki tua, to ngalo kehe, e ngā suka nei. Ka eke ko mui tua a koe, e me tō whine ke tau hata ki anga he hau, ai ke kafu whamua whaua, po ke hau a mi tua ai, po ke tau nusi ni whai lewe ki atu ke mtoro ke mga hane fotu ai to hoko ni mga hoke hau ai e tama ki tua taha mena fōke ki hata ki atu ke hea ke na ka eke ko tau tōre tau mamu tō whine ni kua maua ke ngā wahenga suka ni ke mga hoka fotu ai ka nā kai maua ke ngā suka to hoko ni mga hoke fotu ai Pai nena ka hake lawia ai e tō tāma tō ai koe mena ke lea. Ka mei ke ke maua he tāma hau e lahi ka hapo e ngā koe sin he tāma. Koe taha nei ka hae tō mena ne muia ki mai ha koe gestational diabetes nei lahi ka hae e sino he tāma mūki hau. whi lata ni e tau tūru ki whanono, po ki mui tua ki tau hata ki anga, po ki tau whakakuanga ni tātou ni am tūru, tau e kako whanga mga whao, po ki am tūru, a tau mi tau aise am tūru, ki mui tua, ki whakamono nu, po ki tuku tuku hifo, e mamafa, he po ki la lahi, he tau whanom ki muke ha tau tūru, ka eke kua whanau mai. I loa lohi eo toko longa hea tau tūle ta mama tūwhine e kua nonof mga ngau suka po kama uke ngau suka ke mga hane whakua tā mai se whanau mga ta whanau mō lea e ma maswa po ke mō lea e la lohi ngako ka ai ta whanau e tau tūle ya mō e tupi tupi e tau tūle ka kua men hane ka hane mui aki mai ka eke kua maua kua e ma tūwhine ke he nofo toko lunga i hume lie ki suka ki lote toto hau ke mga hoi ni fai tama ya koe. Kai hata ki whakalahi atu ke he nā kai kumina ke lea. Mai ki i ngā ngau suka ni ke ngālu ke he mo koe me tu whini. Kai ke ko whanau mai hau tami tua. Kai ke ko mui tua ke tau haka ki anga he hau mtolo tau nusu tau watu ke liwe ke hau mtolo tau muke. Mo koe fuke mtu whini ke tau kaina kai ke ko whanau fuwa koe me hau muke. Ka koe ngā ngau suka nei, mai ke ke ngā lokehi. Whalu taha mai hi hongo fulu e matu whine, ka matu taki po ke maua tū mau po ke whano loa e ngā ngau suka nei, ka e ke ko ose whanau he tama, ka e maua ia e ngā ngau suka nei. Ia, suka e nā kai tokolonga, ka nā kai te mau au si am tōru ki ngā suka lahi e da mam tō whine ne ko mau au ke ke station o dāte ki nei pere taha panga ngā ngā suka ne ke mga huka whatu e ke mga huka whanau ei tō ngā lo ke he e ngā ngā suka ne ke ha taki whakalahi atu ke he mui tua ke tau a pake po ke whalu a whaka kuanga mai ham tōru atu e ka whama whau po ke ham tōru tau nusi ne kong hua ai mui tua ke tau mito ai ham tōru mui tau nusi tau planta nus wha watu ke fua hawa tam ke hawa kaina mui langu tai foki ke koe mui tua ke tau hata ki anga ka eke ko koe ma tau whine ko maua ke nga ngau suka ni ke mga hala ni fatu e koe kai nā kai maua a koe ke nga ngau suka to hoko ke nga ngau ki fatu ai mui tua ki tau hata ki anga, mui tua ki tau siri anga, he awa i ke kāwho tūlu i mahina ua tu ke mau e whīnei. Ka kum tūlu i tā mum tū whīne, ne ko mau e whī tā he ngā ngau suka si whai tāma, mui tua whakalahi ki tau hata ki anga, ki tau kāwho inu ki tau singa vai kwa tā atu ki inu ki lata mui kui pi anga, malo lō, katoa toa he am tūlu tau muke, liwe ki fōke ki e tau mena kai, ne kai e tau tōlu, taha mena fōke a ene, hake mai ei, ka ilo e au ka eke kwa whai tāma, po ke fōke kwa tāma, longa i manako, po e lahi e manako ki kai, ki e tau mena kai, ne manako a koe ki ai, ka koe whalu e tau mena kai, ne manako a tau tō ki kai, nā kai, tonu hia po ka nā kai lata tonu ki lata moe ka ngau suka. Ma tu taki te siri tō mau ki ham tōga tau e kawhang whawa si foke me ham tōga tau me tō aere ke moe hata ki anga moa whalu a lewe ki anga ke pui pui a kia koe me tō whine moe ham tōga tau muke ka heke kua a whanau mai e tau muke moe lewe ki ke nā kai la lahi e loi tōlu mai maua ke ngā suka manda tu foke ke hata ki atu ka eke ko mtolu e tau whanau ni ko hake mai he ohi ne matohi pine ne ko nofo mai ngā ngā suka tō muka muka po ke ma whiwhi e toko lunga ha au ke mo ua ke ngā ngā suka a take whakalahi atu pe he koe tahani he tau mena ni nā kai mai ke tau tolu po ke nā kai mai ke tau e ki kāwho ke tau uhi ka eke ko mtolu e tau whanau ne ko whanau mai ha mtolu tau ma mtu whine po ke tau tupuna ne ko whi tā he no mo ua ke tau ngā suka tō hau whakahanga ni e kawe ia po ke hala toto ia ke lau ia e whoki ha tau tolu a tau whanau lau mtai whakalahi i tau mena kai kai ki tamu na kai ni ko manako I malolo sino ki ai kai wa kai ki tamu na kai ni manako ko ki ai ko tau tole tamu mtu sini ni na kai mua ke ngā suka kai hoke mga ha ni ko fai tamu ko fai tue koe si mua ke ngā suka liwe ki whakalahi ki tamu na kai pau pau I sino mui tua ki tau hata ki a ngā hei tau I kafo mui ham tolo tau nosi tau mui tua ki ni kai liwe ki atu ki am tolo mui tua ki tau liwe ki a ngā ki tau plan ki ni reska watu ki sili a koe ki hawa ka ina ki mā hala ka whanau fōwa I hawa tāma koe tau pohala ni a ne te liwe ki a ki tau tolo mui pui pui a ki tau tolo tu hau tu poha ki ni nā kai whaka loa loa atu fōki I ngā ngāu suka nei. Manatu, lahi mahaki, tāma mtu o whine ni mo uke ngā ngāu suka ke mga aho ni whatua I kui whaitama. Lahi ni whanau I tau whanau, si ngā lokehi I ngā ngāu suka. Nā kai tihe kwa ngā lokehi I ngā ngāu suka, si I whakaha noa a koe mtu o whine. Pese ni, kwa whanau mo I tāma, si ngā ngā lokehi I ngā ngāu suka, poko mitaki, kai mui tua ki he tau hata ki anga I ham tūra tau I kāwha whakamaha kawa tau hata ki anga tau nusi ni liwe ki atu ki tau tolu pē nā I lau mata I anga ki whakaloanga ki a whiawhi mātu taki mai ki whakaloanga ki mahina kua moli amda ki lahi au kua whai mene kua toka I mtūli tau mtū whine poko mtūli tau mtū me am tūra tau whanau ki akunda ki poki hata ki ua poka poke whakahohu I tau whanau whātari whini a tau tolu ma tau ngatua ke tau sumi nei ni manako koe ki ai kai angi whilianga ke lau tolu mo I whakahata a lau tolu ke maua si whili anga ke kai ke tau mana kai mo liwe ke tau muke ke tau lima nawa ke maua I tau malolo sino ka uelahi ko whanono mai ka tulini ke mātutaki atu ke he tau mga hantungi mua ka halo whalahi ki tau tūle tangat whanau nō, pia ni ki am tūle tangat takitaki ngā hua a lolo kini ki mōta pāvi. Kau ki lahi ki am ngāho, ki am nēna tau tūle usi, koe nei ia.

E me ni wea nene fai whanawana ngā mai amtoro ki amata wanta kai nanga whakalo fō fio fiatu ke he mga hau fia fina I amtoro ka pisinga nei kau Jorinda Hacker kua whaka fia fiatu amtoro ke he tau mga hau nei ko whini tamana ni hahaia I a koe mga pisinga ko fio fiatu tau whakalo fō mga amtoro ki a koe.

0: ko mai tuai mga hama tomo te kainanga ke lata ia mai hatau tolu hatau kopisinga ke he maangana ko Brisbane ko ia ke whaetapu nei ko ima tu whine ko laka tapatu e toa tuko te mga hanei kia ia.
1: Ai, skawela hai. Whara whalai atu ke mtoro e kaunga hua PME le ke paure po ne takitaki i nga wakaafi matua ako ako i nga mokole. Kaunga hua Torenda Heka loro pavehi luana pihia ki a hale mokale. Whakaua ini ki moe atua hakwe hana tau lewe ki mai ke tau toro osi kua homo atu ne. Whalau whātu fōki ke mtoro e tau tangata ko whanongonongo mai he paure po ne. Koe tau wala tala me domena tutupu ke tau whanau niwe I Brisbane. Tu maunga ia ni te whakaroanga tau e kalesia ne wha he maanga nei ko Brisbane. Koe oki oki whaetapu ka mole ne hoko mai paua ki e taha lilifu ko Dr. Evangelist Robert Akimutu. Ke la te me tau whakaroanga whakalaulahi kumikumi ki whilangaro he atua. Tau se whakaroanga nei mo e kalesia niwe e Clontarf. Fia fia lahi alau tūru hei loa mai hako mai ke ke māma mitaki moi loa ke tāpiki tū mau ke atua kai nā kai ni koe tau aho tapu hoko ia. Ne ho hoko. Nia hoko tu fuki e kalisia niwe e Bin Lee mo e whakawhiriwi ai ke mga whawa he tau lotu momoko he fuata ko pule tu lisi hea fia fitapu ka mole. Lahi e momoko hako hamusia whakalutu kia pihia e mui he fuata nei. Ko he ana tau toi mga aho ke family service hea fia filotu mo liongi tanu hea hatu loto ke he Uniting Church Bin Lee Mount Warren Boulevard Mount Warren Park. Koe matakau niwe Community Queensland United kua kamata doi fuki. Hala tolu, atau asianga tupe ke lato me hala tolu whenonga he tau ka hau ke motu ko niwe. Kisi kisi atu ki ai tō tahe tokolonga lau tolu ne hoko atu ke whikau ia. Koe matakau niwe Northside Community ne whakahoko ai fuki hala tolu atau whakaroanga mga hau niwe ke whaheta puka mori. Koe ia ne takitaki ko Carlos Tukutama. Ke hana utura tau whakaharoanga pu e tau puhala kua tau si aki tau ngahua. Koe tapu kwa mori, kua hala utura amata potu koe waka. Koe uki uki whahe tapu kwa mori fuki ni whakahoko i hama utura a tau matufine Queensland Niwe Women's Group a whono. Mai whakatakatauka hama utura tau ngahua ke lata mo show day hama utura he mahi na novema. Amana ki fuki hama utura ke whakako ke tai tau ukulele. Koe inga sia fuki hama utura mo tau ukulele. Hama utura fuki tau ngahua kwa hama manaki ki tau usi koe tau si vai vai sia kapakalaie. Whakaue ke hama Tufini ko Christine Langaola Jones hako hana pulotu kwa whakakise tufunga ia po ke whakamanatu e matangahua ia. Pihe nani te walatana mai afiafi kai whakaue lahi ke mtoro kwa tuku mai a mga aho whakaue lahi kwa whilewe ia ma vehe atu la kai mana muhisifa tau tapatu e taua bonuine po.

0: You're now listening to PMN Niue
1: nene fai whakanaona ngon tūmō mai am tūru kia mata matakai nanga. Ko I tau mga hakuku ne tau mai mua tau whakanaona ngon tūru kia he matua mkoina. Ko wāla ki hong furu matūru a kia nei. Ko ia ka whakanaona ngon tūru kia I ka Māori pīngia. Tō tāhai mahui ngai tau waratāla tau mō matua tau tūru mata matakai nanga. Ke lāta ia mai... atu hau mui ke taonga lau tūru, moi loa fōki ni ka hai lau tūru e tau mēna ne kua hākiai ke he tau mga ahu nei. Ua ni mō koe atu tūru matua ka Māori pīngia, ka whakanongonongo kiai ke tau mga ahu kukū ne tau mai mua. Pia me ni wea nei, ne whai whakanongonongo tū.

0: Te ingana ho ko mai te wai te tōru ki he maanga ko Melbourne mga hau nei, tuku atu mga hau ki aia, ko mā ke lagatani, whakalofla hiat ke koe mamake?
1: Kalofla hiat ke koe mā Torinda, whai amana hoi ke whai huhu ka osi, tutala hako po ke osi ne tutala hako si mamehe.
0: Osi ne tutala taua kātungu whamohan si mamehe ni whakaui.
1: O whakaui lahi. Kaulahi ke mga aonei ma Torinda kua tuku mai ke Whelewia te Tūru ke Leo Taongo Lima Tulutaha Pacific Media Network. Kaui ki mua fu ke atua hako hana takitaki mai whakamole mole atu kua fulu te leo haku si hake ma hiki hiki whanoi te e matangi ke mga aonei. Mai nakai nā kai o māma whakini au kui whakahanoai e lewe ki pui pui he sino kakai hoko mai ki mga ane kua longane sino ko fulu de hake whalu mga aho kua mawhana si whalu aho kua makalili kai mohaia nā kai whai mena ke tupi tupi ki ai ka alofala hi atu ke mutule ka unga hua he leti o niwe pia fuki ke tau takitaki ke tau lilifu ke tau whanongonongo ne vai whakselinga mai ka alafalai atu ke mtulu ka ue ke mtula tau mga ngō mai fuki atu atu whaelehele tau tupuna tau mga whawa tau kapasinga ka alafalai atu ke mtulu osi ko mautulu ke he mga nei ko e tala ke he Matakau, youth, niu tupu, na maane kwa kamata lau tūru ke, whakaako tō kuli whakaniwi. Se tunga ni e iyo kwa, tuku atu ki lunga tau funga pepa, Facebook ka poke tau. Kawe hila ke mātu taki ki ai, ke whakapuke he tau fuata kamata he hongo fulu. Matolu e tau, ke hoko atu ke he whaang fulu. Whakapuke tau ingoa, Si whakawhano mai kia Tammy Kingi Whalakoa, ke iloa ie tau numela, tau fuata, tau mamatua, tau uncle, tau manga whawa. Manako lai nia Tammy ke tau fuata tani, ke mahino mita ke tau koli alo tūru ke tau koli tau koli ta kalo tau lolongo. Kai whakailoa mai e tau ingoa whakapuke e tau fumi o ka whakakisi atu ki lunga he funga pepa kawihila. Me tau ingoa ke iloa e temi e hamtula tau manako. Ke whakamau fuki e tau aho ke whakaako e tau lolongo whakaako. Mue kaina ka whakaako ki ai. Pasuka ninga ke muka muka fuki e tau manga aho e tau manga whawa. Tau mai ki ta mai ta whanau ta whanga whawa. Tau patu fuata ke lango matai e tau whakaako kuli, whakaako lolongo, he tau fuata toa. Niwe me la puni si haia matau. Muantu fuki ki he mahina kau, kwa mahina sepetema, kwa whakaako fuki. E lawe lawe lai e tau fuata he longa longa fuki ni, e tau matanga hua lau tūruke. Asi hake ingoa niwi, suke mahina ka hau, whakahoko ai, e plene te polo, mahina he whamahani ki ai e matakau, ne whawhetoko ki ai Pacific, net polo am lapuni, si kamata lawe lawe fuki ke whakahako e tau, whakahako anga e tau plene te polo, mo e tau rugby league, si ho, e whakaputu ki lunga e tau lawe lawe, e tau fuata mo e tau takitaki. He tau matakau youth, tau matakau mai e Niue community. Si pia māku tau whaheli ne nonofi, me la puni, tau kapasinga ki ta mai tau whanau. Whakaako tau whakaako ne te polo, whakaako tau whakaako kuli, whaka Niue. Mo iloa fuke tau aho me tau taimi. E mahino mitake me maopopo ka whakalataha ke tau. Ako kuli me tau pene te polo, moe rugby league, sipi hea matau, mamatua nino nofi, ulingi tuni, na punei ke langa matai e tau puhala e tau whanau kau e fuki kai ke kua kau whakalata mai am tolu koe tala ke hamautula e kalesia St. George's United tolu tamate e oteo ke ngai mai hana tamas kelea silve kia e mautulu e hana tau whanau whakatu e tapu e to ahu tapu silve ki kasia whakau fwoki ke he matu ko keke ai aku pune whae whiawhia ia ke tau whalataha mautulu tapu a ke anga fwoki mautulu ahu tapu mua si Se fie ki e whana ki nongo nongo i e me kawalata e e kalesia. Niwe e me longa nongo i o kulo fuki e ma whana sia ka ke ku tapua ki whalata me ta niwe. Paka mole mole mai kua. Koho di. Haya si hako ke a tapu ka mole. Ni ve e vene ko kin kastan. Te tete e tapu au toru. Si do ta voki e inga tapu ki longa ama tula tapu ki anga pia voki ki a tapu ni kano a ufa maturu a ina o ku to te kita ki a ima te fine ko la katani tapu ki anga si a tapu ka a tulu mfulu i a o ke top i a o kuso Tota ki te e me tu fine ko e maka mupala. Ma e o ki ni tu langa mata e ki. Tu e tu e tu ma e liungi. No e fe langa mata e a tu e buru. A tu e mu ke. O ki o ki e mata hawe hana tau mas kilea. Ke o hoko e ki hana mao. Si fala ta me mo tur ke to ai mu ha ke hana amalo lo ke ke tu mo i mai mo tur ke hana noto ne vali un i mai ke mo ke holo mo lu mi ta ki ta ta po ki ana ha mo tur e to ha ta pu si ai ai fu ke to ko to fa ke mai na septema ko mo tu vini ko haile palalangi kini toa na ia i ana a mga ho kaka mga ho ko ia ni eva eva tumo e ana a toko ua ko kini toa kini ue me halawa tamatupuna ko Nava Benjamin ko loturu kini ue ke mga ho ni ke oki oki ai mwe liliu mai e fai tapu a fiu mwe ka hau mwe liliu fuke mauturu ke filifi ya ke tautupuna ia ha mautulo he ka alesia koe ulu matua he ka alesia hei a sipena ha mautulo hoa mautulo tau matua tupuna matua lilifu ko tena mai hana tau whanau filiwe fuki mo tamalawa ko Joyce ne nofu mai e ke lang matai ke hana tau ma matua malolo mai fuki e matu fifini ko tena moi Whaavlevi a fuke mauturu ke he whaitunga si hoko fuke ke he e tau balatala kuku ni kona whaamle malmai ke wana ka i hoko mita ki he leo hako hako e fulu pe he mai e fwa e whalinga hoa ke inu whakala he si polo mai mai kai onono ai koe inu koe o si te tohani e whanu e whakatau mai. Kai mau ngai e ne pohi e leo. Sin kai moha e. Koe whakau e ni ki moha e tua. Kai malolo e sino ke whanu ke ngahua. Malolo e sino ke whanu ke whakawhikau e tau ngahua whaka community. Mai whakai ke Alicia. Pena amatula tau. Matangahua ke mangane i ko Melaponi Victoria. Mangane ki tātu hako tau whakalofalai. Ke ako tau manga whawa katoa tau kapasinga neno nofo tata mai mai mamau atu ka alofa lai atu ke mutolu pia fwoki ke manga whawa ke mutu nei ko Australia Sydney Brisbane Perth, me tau mga whaosi e mga ne ko malaponi. Ka alofala ia tu ke mtulu. Yehova e maloto, tu liliwa tu tulu ke filibia, ke he ta whai tapi mua. Turinda munu ina hawa nga hua, alofa tu fuki ke hawa matu fine ka ina. Mua tu fuki ke mtule tau whanongonongo, mamehea ta make, no nofua moe munu ina, koe na nyaa.

ka tau ham dolo tu si kesi. Mai wai ni fo ki support hana dolo to pohala tu tuli tu pe tunga ni matala tu ka mua ke la te ema hana dolo to community. Liyongi tu fuka matoro mai tau mga whaane nga hoa five for workers up north. Kia ni ki tau liu mai la toru me hama toru ni tu puna toku nga hoa fuki. Efi mana lahi ni tutupu ke maanga hama toru ko Perth. La vea fuki ni ki friwe ia. Kamu atu ki hama toru a topo ki anga haka mna langa tahani mahina. Se haie ma tau kapsinga matkai nanga. Toru ni fai whanau nena nofi Perth. Fuka ma whana atu ke lau toru ke o mai ki friwe ia me tau niwe. He fai tunga nai Star Street in Arling Church. Toa ho topo fuka pā he tau mahina osi. Ko e hoku mai tu hama toru mga ho ke fuka useanga nai he tau whakamatalanga mai hama toru maanga nei ko Perth kai tuku atu tō whakalofa mawhisi atu ke hama toru I tau tukitaki e PMN ni we I okalana pini mi tō maanga te tōko tahi o Australia kai mo atu ke hako mo tu whiwhine singa li waie he rest home mai mga whaolau lohi tōko longa lohi I okalana pini he mutu mori ko ni we nuku tu taha ho fiu whetu whakalofa lai mo haki ke hama toru. No fame monuina, kuena ia mai Perth, tulou.

papulupulu ke mawhana ma tau matakai nanga tau tahe mkari re ka o mua nei ke he. Ha te tola motu nei ko New Zealand ni whakalafa whoki ni kaha. Ko e o ai ke whakausio se winta ka kai toka nina pehe. Ko a hau e hi ko e winta si lau o si mua ia. Tau tōru ko la ngane mani a ni a he mkari re. Ki sia whoki kia i takolongi tau tangata ki tau mga au nene kua ngā ngau ha koe tau whakamena pehe nei ka ha koe tau mga hana ngā ngau pawaki nai ka koe ono ono tika i kutunga kua lau ia e tau matakainanga tau whanau tau tangata lalohi tau whangeke he furua ene whai whanau viko he koe whakatou tau kua moare ai hanganga mita ki e koho ai koe kere a haia lore lore ai whahia. Ua ni ka hae tau tama whakai ke ka whakai tau mamatua e maia a si muri wai ke maui mai si mita ke whatawhata. Ana ko ke rea kua ka he mongo ni ngā ngā wai ka koe mga ahoni maui ai ka haa ka tama tau rā tua he tau mamatua e maia ni whai whakaonga hako mai ke mga ahoni ai kum takirahi te. Mo haia matamatakai nanga. Riri hua tu tau tūru ke whakanongonongo ke he tau rea lolongo pia me niwe ke nā taia mai mga hō pōngi pōngi nei.

pulupulu ke ma whanau ma te amat kei nanga, tō tahi mga riri ko mua, nei ko hoko mai tō turu ki ai, ma si ki paru te masi ki haa ringi te marupo vēl hao ke whaka ma whanau ki hawa seno, mo he au, whakanangonongo mai ki hatu tūra nei o taongo, ki he mga hō ko mua nei, ua ni mo koi hatu tūra ka pusinga, Pukuruhana penien ka tātou te whakaholoanga mta holaua, hoko atu ke mta holaono ke he mga hou pungipunga pongi. Kai whakaue mga pisinga ko whlewaia mai e koe ki hatau tūra leo taongo ke he whaheita punei, owe tu lou, amana ki ni kaha ke whanongonongo mai tūma o hoi ki hatau a leo taongo ke he tau pou atakitaha kaha ke hoko atu ke mga pungipunga haulotu.

hei te olea te tōru whanonong ki ai ke pongi pongi nei mai he matakau makasea alo tōru longa I ako mea ke ke tāmu lo longa mai ke whamawhana hata tōru a te whanonong ki hata tōru a leo taongo guluana whalani si bini e nei kua matutaki atu whakalofa atu ke mu tōru ne whanonongo mai ki hata tōru a leo taongo ko e whakahoranga ta tōru ka o atu ki whakarongo mai ki he tau leo tuai, tau leo fōu ma mai ki fōki ki anono viho ki he tau whalu wala tu tāla mai he ta tōru a tamo mui pika ta tōru fōki a lalo langi ko e tōru rongo ni ko mai ki ke tāti ki whamawhana mai hamu tōru a tau whakarongo mai o atu ta tōru ni ke vaeva atu ki he hata tōru maanga ko a lofi ko lo tōru koe Matakau Island Pride ka lo longo mai ke he kai fulufu ala to tōru koe unga kan wait ka hai ke o hake ke hata tōru motu he tō ke whamawhana hata tōru tō sino ako mga lili te e motu ni hata tōru ko ni sila mo maanga ni ko akalana ako mo tōlu ne whai kai te hui unga mai e hata tōlu motu fuwaka ni we whakarawhala hi atu kia mo tōlu hane e lolongo mai ki ke tātu ki whakawhia hata tōlu a tau whanongo mai ki hata tōlu a leo taongo koe PMN ni we.

hai ma te mat kai nang ko te leo ye mai he Adatolo Matakau Island Pride, mo Tina, mo St. Joseph, mo Adatolo Fuki, matua ko vesemana ko e ko mole atu ko e longwa na ngaia e tau leo furufuala haana. O Adatolo Monique Fronongo kia ia, ki haana a lolongo oka furufuala. Whakalofala hi atu ki Adatolo a pungi pungi.